wake up on a dada. Imita lo kanye, tema dele, elo joko ti dada. Eyi te je ran si Olorun. Olorun kan fun wa lori ofe. Aso temi woji, ore ofe. Awon akorin, ore ofe. Iba se pe Jesu Oluwa wo sokan to yato. Oni idi ki won so pe ta le wa. O ye ki won fa so dam. O ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu. Se lo accurate telu gbogbo awon eyan ye. Sugar nan be lara e. Yes, o sin kankan to kan Olorun nipa ko to de tabi kankan. In to se pataki fun oni pe o gbagbara Olorun. Bo ba gbagbara Olorun to ba wo singlet. Awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni. O se pataki o. Okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin. Adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga kule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweater kulu bayi o na lo ma wo bo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lo wo nje ta na lo wo nje rin sugbon gba to soro bi eni ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi e mu ta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan ewo ori tole meji oni bi duro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu ko kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o mo fe ke e gbagbe nte eje bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te eje ba bo ba se pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa pe laye won biire ke ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya di ogbe o lele oba se Jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki je to ko ni le kan si ah.